0: mama ina ti debi ti pe bi n ba gbo ti ami re du owo iya nu bo lojiji ti n ba ti ni loruko jesu gba iya nu wa wa se ami mesan loruko jesu kristo yo gba iya nu re soro soro soro soro soro soro ile re mo ti je pe ma won meta emi lokan
1: so wa lokan iru bo emi lokan ni ko kan se laaro ko ju be lo to ba ni gbagbo bo se yin merin bo se yin marun kini kan da mi loju se nso nkan fun enikan ni kilo de tin sele bayen I odo Jesu ni won la usi ma pe oruko re ni iyanu Isaiah chapter 9 verse 6 so o ko eni nje be ojo to ba gba Jesu ko kan mo ri iyanu bo ri pe mi e dam o nje mi iyanu ni awon ti o san da mewa laaro iyanu lo ba de oje tin je laaro iyanu ori youtube laaro bo ba ni iyanu gba o ra pa ladide iyanu lo ba de ewo so tele Jesu mo setan emi na gba o oju ba nlo gbogbo eyan omo olodun to fe fi da mewa to re le iyanu ore iyanu le mi lokan emi ni iyanu kan bo se se na ni account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International New Bridge the account number church ni mi ni oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International New Bridge the First Bank ni yen ejo oba fe fi ile sibe gbogbo eyan omo olodun

0: Baba ni mo dupe lowo re. O se.
1: Oluwa se. Li kaliba duwa masuria. Lati onelo, bobo egi jabu lo jona. Ti o jeko koja, ti ndi anyama le lawa. Ti ndi o go le lawa. Lord God, just in a bay.
2: Amen.
1: In a bay.
2: Amen.
1: Sope, enyola pa okuku.
2: Enyola pa okuku.
1: Ti ndari ayomi duro.
2: Enyari ayomi duro.
1: Enlana.
2: Enlana.
1: Enlana.
2: Enlana.
1: Oh yeah.
2: Lord God, Jesus.
1: Enyola. Enyola pa okuku. Enyari ayomi duro. Enyari ayomi duro. Oluwa,
2: amen.
1: Oh,

0: Ayere agba ituma.
1: Amen.
0: Agba atunse.
1: Amen.
0: Wa genya.
1: Amen.
0: Ata lo le se le bi o ba se Olorun.
2: If not God.
0: Ah, gbogbo eni to gbagbo. Mo fe ko se
2: hallelujah
0: nla kan. Gbogbo eniyan.
1: Hallelujah
0: la o.
1: Hallelujah.
0: So pe Olorun la dele o.
1: Hallelujah.
0: Wa se temi na.
1: Wa se temi na.
0: Mo fe so eri.
1: Mo fe so eri.
0: Aye fo gbo mi.
1: Aye fo gbo.
0: Mo fe so eri.
1: Mo fe so.
0: Oya. Emi no fa so. Jesus Oluwa.

ọrẹ ku dede wo yi gbogbo eyan ara le mo ki yin bo ni nbe se danda le wa se dada mo ba yin polojojo ti la podo ti yin mo ki yin wi pe e kabo sori akotun eto yin eto wa onje ile wa eto ti a ti man se awon oniruru onje to ti a ti man kora wa bi a ti se oniruru obe oniruru onje iru obe ta ba se ikere ta le fi je gbogbo e papata la man kora wa lori eto yin mo ki yin le kan si pe kabo sori akotun eto fun titun ni nitori pe a tu fe kora wa bi won se se onja ladun bi e obirin se le ma se onja

0: Koda e kaabo pada lati oke lomu lero pe e gbadun ara yin eyin obirin mo ti saju kin to lo leko mo so fun yin pe loni mo mo ilewe la fe se se e ti lo jaba e se ti lo pelu awon nkan ti e fe fi se sile abi e ti e si duro na e je ki alejo mi kon salaye e fun wa ki e mo awon kan ti a ma fi se eyin sa mu bairo ati iwe yin ke ma ko sile arabirin oluwa ni fe ma de se ko mo ma ki yin
1: e ka ro atokun mo de tu ki awon ara ile na pe e ka ro se daada laji
0: o da won ni se daada laji o e sunsun gan ni arabirin oluwa ni fe mi adeseko a lose ti o koja ti ba se ranti daada wi pe asaro elepo rederede ohun la se loni eni ohun te tu fe ba wa se ni moimoi
1: elewe
0: o da momo elewe yi gan to je onje ile wa ki kokko bere bayi kini awon eroja ti won fi se
1: esun atokun a moimo elewe ti emi fe se telepo ni o ki n se tolororo o bo ti le je pe atokun ti mo inu mi ni gbogbo nkan ti mo fe so saju na le ti so fun awon obirin ton wa nle lekan pe moimo yi ki n se aye atijo won fi ora pon koda laye atijo ewe ogede won a fora fi rano ferefe won na fi pon sugbon ba ti ri awon ewe ti won lo ewe moimo lati fi pon ole eyi to ma nle aisan jina tori ewe yen gan onise to se ta ba ti se mo le yen onise to se lago ara ata ti bere si ni lo zipo bag gbogbo ohun lo wa fa isun sinu alomi ike won ti ri bayi te ba gbogbo nile awon ile idana so pe ko ma ma fi keta onje mo abi to ba fi keta onje ko ma gbe si microwave lati wave e mo pe tori pe o ni ise ti o da to se ni ago ara de tu wa ri pe idi ti mo pe mo mo ile po ra fe se te ba ri ororo ni isin awon ti won ni owo na joju lowo ororo tori awon ororo ti o je ikude eku to wa nle a ri pe won ma so kini ko pe o ni cholesterol on ni awon nkan to ma stop ora sinu ago ara yi to ni je ki eyan le gbera bo se ye ku gbera ta ba jeun to ye ka le gbera wa kebe kebe ni ki se pe ka jeun kara wa kwa se keti rara o sugbon mo

0: elepo yi to je ti elewe yi o je ounje to joju to nsara lore te pe ko ni alebu kankan to mu ba go ara wa
1: oda esunsun gan ni pelu be to se ba wa tomole si fun awon ara ile papa julo awon obirin ki o ba le ye won daada esun gan ni lapa be tori bi po oro te menu baba e tun gba wa ni yanju nipa ilera ara wa oda kini awon eroja ti a fin se moemo se e wa ni abiru e wa wo ba salaye atawon kan mi ti won fin se
0: be ni o eroja ti a fin se moemo e wa ni sugbon o wa o depend lori ewa eyi ti a wa fe tori iru emi bayi mo feran ki ma lo ewa funfun wewe ewa wewe funfun yen won ni mo feran ki ma lo awon mi na le lo ewa funfun la o elomi na de le lo ewa oloyin sugbon eyi ti emi feran ki ma lo idide ni wipe iyen ma wu o de ewa oke o je nkan to dara ti mo kan ti e feran lopolopo lati ma lo ewa o je ko gbogi eruja gbogi ta fi nse moimoi to ba ti se wa ko si nkan to nje moimoi be si ni epo gege mo ti so saju mo ni epo ni mo fe fi se ki se awon epo rakurako awon epo to je po ogere oju e se lo nja lolu awon epo to jina tan se epo ati ewe ewe ta ma fi pon ki se ewe ogede o ni ewe ta nlo bayi ta fi pon moimoi a ewe yen be si ni a ma ra eyin eyin yen ni pe awon protein awon kan to ma sara wa lore ninu e a ma ra se a ma ra ede ede gbudo wa nu eroja wa iyo magita ma fi si yen ta npe ni seasoning cube o wa le je choice ele to ba wa iko yin to wu ka fe lati ma lo atun ma ra eja o le je eja sawa o ibi ti owo wa ba mo oni ka se mu le je eja sawa o le je eja yiyan sawa gan to sa ti se eja bigbe eja yiyan eja sawa tutu ni o le je eja larun yiyan ni abi ko je eja larun tutu e to ba wu ko ka sa ti ri eja be si ni atarodo pelu sobo a ki fi tomato a ki fi se moimoi o atarodo pelu sobo sobo ye lo ma je ko pon dada rodo yen o ma je ko ta die ki se pe ka je kan ko ma rin wa laya be si ni alubosa eyi ti o ma to ki se pe ka ma rara fa alubosa sinsin ni se ara o ka se ko to be ni biru emi bayi eroja ti mo fe so awon araye to pe a iro o ti poju sugbon emi mo feran ki ma fi sinu eran mo feran inu eran lepolopo inu eran o le je sake ati edo ati rather about lowo wa ka mu ikan ti a n so yi ikan to sara lore ni ko di bata ba ni 1 million ka to le je ale lo soja ka so fun won inu eran o e ba wa ta oni 1000 ma de ba yin ta ni won ba ikan ta ma rora ge sinu ni ki se pe a fe ma je lodindi so awon kan ti mo ma fi se moimo lele to de sara lore ti mo si fe je ki awon ara ile kon gbiyanju lati ma fi se moimo ile
1: oda esun gan ni ti ba wa se alaye awon eroja yi leyin gba ta ba ti wa pelu gbogbo awon eroja yi to ti pe sile ki wa ni igbesi akoko nipa pe a fe se moimo ilewe ewa ti wa nle ede ti wa nle epo abi mangi iyo ati gbogbo awon kan to ku ba wa na se ma gbe igbesi ni lilo ni o e ta ma lo mora e ba o lo se ma se gan ko sile to di pa ma bere si ni wa nsi
0: eseun atokun ati awon ara ile ba n gbo mi mo fe je ki won ma ko sile bi atokun ti so saaju e wa wa yen ki se pa ko ma da sa bo be yin ta lo lo rara o a ma bo a le lo kini ton fi irin la ka fi bo ati kokko re fun gba die ka to bo ati je ki ewa yen ko mu mi die fun gba die yen lati le je ki epo eyen yen ko rorun fun lati si irin la yen a le fi ka ma fi bo a le da sinu odo ka rora gun a de le mu ona kono ta ba sa o le je owo wa na ni la fe fi bo ka sa ri daju wi pe a bo epo eyen yen a bo fini fini ka ba tin bo ka ma fo mi son sonu ta ba tin bo ka ti omi ewa na afi funfun ti o de ni si epo ewa kan ninu ewa na mo ta ba ti wa ri pe ati bo ewa to ti mo ti o se epo kokan ni atawa ati sombo wa ta alubosa wa yen a mu a yo kini igi ori e a yo sonu a re alubosa wa yo epo yen sonu a ko sombo rodo wa ko sori ewa yen a mu alubosa wa a re na si ori e ni eleyi ti o ma rorun biro awon to ba lo blender o ma mo bon se ma ge alubosa na e to ba de fe lo lo lero li eleyi ti o sa ma e rorun fun eran yen lati lo lalo kuna a ma mu a ma lo sugbon ni akoko yi ka to lo gbe lo ka to lo lo lero ta ti ko ata soba ti alubosa sinu ewa yen a le gbese gbe kan a rora fomi die sinu ewa na ka fomi die se lati le je ko ma ro si ta le rorun fun ero yen lati lo ni akoko yi ta ti gbese gbe yin a ti mu ede wa boya ni kuku ni o boya oni ele ta se fe ta fe yo edo ti a yo ori e kuro nbe tori pe ori eyen a fe je ko lo so wa ni ona fun ayo kuro nbe eyin wa ati ko sina ati bo ati akati ati le bo latana iru eyan to fe to ti mo pe moy moy lo n fe je ati le bo mo de je pe ojo e na ni a le bo moy eyin okin pe jina eja wa ati mu ati bo arara fi yo diesi a fi sebe magi a fi diesi ati tori omi eja yen o tu wa lara won eroja ta ma lo ta ba ti bo eja wa yen tan a mu a ko sina abo kan omi eyen a fe da sinu a ma da sa abo kan nitori pe ta ba ti lo ewa yen tan a ma da teyin wa yen ba jina a mu akokro no gbigbona akoso mi tutu lati le je ko rorun fun wa lati bo epo eyin e be si ni eja wa yen ibi ta ko si yen a yo egungun e nitori ako wa fe nkan ta je je pe bibe lati ma lo ko wahala ta be si nawo le lori a mu a yo egungun e a ri aridaju pe egungun kankan ko si ni inu e mo awon mu inu eran wa ati fo pelu iyo mo ma feran ki fo inu eran mi pelu iyo saki ma fi obe ma fi se eyin e mo mo ma so ma de tun ma so pe imototo lo le segun arun gbogbo obirin to ba danu je ka ma ni imototo nitori pe imototo yen ta se pelu onje yen onje gan awa lati je awo ko lati je awo omo lati je gbogbo awon idoti ka ti nse le kokoko ka ma ko sinu dustbin ka ma ma fi sile ki le dana wari shon shon ti oni si bi gota le gbese si e ja ma se ta ba ti sa won ko won le ati mo pe le akoko ewa wa ti re eyin to fe lo ni blender a lo ni blender e to ba de fe gbo lo sero a lo lo lero ta ba ti wa lo lero ta ti gbede omi e ko ni pa ni je kon domi sita shanju tori ka ranti pe omi eran wa ati omi eja wa o wa nile so a ba ti wa gbe yen de ta ti gbe ewa yen to ti lo de a rora mu orogun a fo dada a shon ta ba ti wa shon a mu orogun yen a fi ro papo se mo pe alubosa gbogbo yen se mo pe ki se pe ba gbogbo lo ti yi mo a mu a fi yi mo dada ta ba ti wa yi mo iyo arara fi yo die si ise be wa yen tori pe lopo igba o ma nle a le gbe omi fere omi kekere ka gbe kanu ko rora lo ni woro a mu si lati le je ko te tori pe a ni fe je ki lagbaja ko je magi bi kan kitamedu ko ma je magi to ba ti fon sinu omi yen a wa mu a da mi yen a da si ni ori ki se pe ka da soju kan a da si lo ma kaju e a rora mu a tu fi omorogun yen a tu fi yi ni akoko yi to ba je pe de kuku la fe lo abi ede ti won ma ko si tin se kuku a ko si se n gbo ara ile ati atokun a ko si a tun wa mu ede wa yen ta ba ti ko si yen a mu eja wa yen to ba ye po wuwa ka yi mo bi eyan to ye pe iru eja sawa 1000 lora se apo le ma ka ju ba fun bi ile to ye pe awon eyan marun abi mefa a le mu ka wo sinu e bo de je pe ko to ma ka ju ta ba ti n kun lo a le ma ju si se o ti ye yin bo de je pe ele to ba wuwa ta fe se ninu e ni ki eja ko sa ti se kini ko ti wo inu e a tun wa mu awon eran wa yen ta ti ko segbe kan a wa mu arora ge kekeke ko le kari eyen ki se pe ka ma ju sine a da sinu mo mo yen ni a yi papo mo se wa mo epo wa yen to jojere yen gangan eyin to ba ni epo jere o le rora gba ko gba epo yen fere fere sugbon to ba epo gere epo wa nbe ka mu ka da si ko didona ko pon yanyanyanyan ju sugbon ka da si ka je ko to ka ma fi se alahun si ka da si ka mu ka yi papo mo eja wa yen omi e a da si omi eran wa yen a da si e je ka ranti pe ati fi yo ati magi si omi eja ati omi eran ka ranti lati le fi kekeke sinu ewa ti ati lo yen ko ba ko ko ma ba ja ta ba ti da gbe si a mu a yi papo se ran po kun kankan ti mi o ti fi si o nde ni eyin a le ji eyin papo mo ta ba ti pon si ewe la ma se ni akoko yi ewe wa ta ba ti se gbe ta ti se soju kan ta ti fowo kan a fi sori awon ta ba ti ri pe o ti wa okay ti o je pe ki a mu asanwo wa
1: ti yo dun ti ma gidun ti gbogbo eduro dede
0: be ni a mu a tu so ni e ma ja gbe mi o e mo pe ewa ni ko ti gba ori ina koja a tu so ni ta ba ri pe ko ti to a le fi ise be si lati je ki o se kini ko dun ni akoko yi awa mu ewe mo pe we oko na ti ko wa ati de ti iru eyan to ba ye pe biru emi ba ti mo pe mo mo mo fe se lojo keje ma ti nu sile ma ti se gbogbo e sugbon fe nti o ti nu boya oko kan ti e ji laro to so yi pe bi oko kan ti e ji laro to so pe iyawo mi o mo mo lo wu mi je o to de ti ni gbogbo nkan ta fe se ta ti ni sile awa mu a mu a nu ewe wa yen a san ta ba ti san ta ri pe ko si yepe nbe a nu se wa mu igi to ma wa ni sale ewe yen a kan keke tori ko ni je ki kika ewe yen elomi a lohun o mewe lo tori pe o fi igi yen sin ko ni je ki pipon ewe yen ko se pon fun amu ara se igi yen na ka ma ko sonu tori a se ma lo ka ma ko sonu ta ba ti wa mu a mu tori awon ewe yen won odogba ari ewe nla ewe kekeke ai ewe nla yen ati ko soto ewe kekeke ko soto ri a fe fi bonu ara won ni awa mu ewe nla kan ewe kekere kan a fi monu ara won ta ba ti fi si a lo a lo papo bo je pe papo ti na fe lo si bo je papo si ni bi isale ni o a mu ase seyin a rora fi ko ta fi won boya cup ni o boya sibi ni o iko ta fi won a fi won sine ni won ta ba won sine ara fe yin yen boya ero eyan to je pe bi ile marun to de sowo o le so pe fe lo ra eyin 1200 about 1250 nsi ati won a le rora ra eyin meta ka mu ka ge si meji o de le ra eyin meta ko ge si merin ko sa ti je ni won ba ka sa ti mo pe a je eyin ninu moimo ara mu a ju sine bo de eyan na to lowo dada mojo de olodidi ni eyi to ba wa ko se ara ju si awa mu atu mu ori eyen a ti bonu ara a se seyin ti sale ta seyin ati toke ta seyin won abe ba se rora ma pon ni eyo kankan ni to ba to wa ti pon tan sa mo igi ta ti se ko la rewe yen akoko mu akoko ko si sale pot wa ta ti fo ta ti shon a ko si sale awa mu lara ewe to ku yen ni mi ewe yen ani lo gbogbo e ton a mu akoko to le lori awa fi omi si omi ya gbe kana ki se pe ba ti gbo omi yen si la mo ka ma ko mo mo si rara o e je ki omi yen ko gbona die se ri mo imo ko ni lo omi pupo ooru lo nilo lati je ki o jina ki se pe ka ro omi si to n ba ti poju a wonu meme yen a ri pa se petepete sugbon oru ka ti ro abomi yen ka ti ri po ti ho to ba ti ho yen lona ti o gbogbon ka ma ba lo sakoba funra wa ni bi to eyan lo ko wo so ngbu ara ma to si a ma to si ta ba ti wa to si ta pa ti to si ton ewe to ku yen a wa fi bo lori a de ma mi so pe ti to te pe ti omi yen ba tin gbe a ri bi ma da omi si ki se pe a ma da omi sori e bi gba ta do omi si rice funfun ara o ni bi a se ma ma fun mi si legbegbe awon iwo kan ma wa ibe la rara ma ma do mi yen si ta ma lo si sale ti ko ni wo inu mo imo e wa iyen ni pe ta ba ti se be bi a bi awe ewe meji a da bo lori ase wa fi omo ide report yen a wa fi de to ba ti le se fun bi a bi 20 minutes ka lo wo a fowo te mo imo yen ta ba ri pe o si ro iyen ni pe ko ti jina ta ba ri pe sugbon ta ba te on dun ton bounce lo wa ton se to ro a ri pe o tin jina lo ni so ton ba fi le du bi a bi 30 minutes a le mu kan ninu e ka tu wo ka fi wo bi mi e se ri ton ba ti pe o ti jina tori awon ewa mi se le wa wewe yi o kan te ni kan ri ti mo ti se to ye pe ikan tu jina jura won lo o saju ara jina jura lo amo aki lo se wa yi ibe ni mo ti wa mo pe ma kokko se be ti mo ba ti amo ri pe eleyi o si ma ni lo mi dem to rara fi si ma si pe okay ti ma ti tu o ma so pe 5 minutes loku ki eleji na 10 minutes loku to ba de ti jina atu rara ma fi ogbongbon o de le je spoon wa ni la fin ko afi ko sinu rubber bi abo abi tray to mo akosine tori bi be lati ma ma serve ba le wa awon omo wa awon mole ba ta wa gun ati je nbe ta de gbadun ki mo me gan to jina ohun e o ti ma pe ara ile pe bi o se ri mo imo o je onje ko te po o le se ko da jenu le tori pe ohun e o ma run ko ja love rice nitori pe o ti ma goke lo awon lati ma iya lagbaja iya tamedu e ma gbagbe wa o e ma gbagbe wa o de je onje kan te ta ma nti pa se fi fe hun fun awon ara ile je pe tope kini lo gbe fun iya kini mo onje gidi onje ton sara lori
1: o de sunsun gan ni pelu be ti wa salaye fun wa bi won se se lati bere titi di opin ati mo me ba ti wa juna ta ti wa ko sabo ki la won kan ta le fi je abi se ako le je be nikan ka se gba pa le je be sa le fi nkan mi na tu je bi ki wa ni to ba po ni kan ta tun le fi je
0: be ni atokun gege bi emi ba ti ma se moimo to moimo eyi ti awon eka ede mi ma pe ni ole o le ma ya awon mi o kini moimo o na ni won pe ni ole sugbon oruko to ko papo ni moimo eka ede lo ma pe ni ole a ri pe ounje yi ta ba se to ma wa a le je ni be to ba de wa a le ra bread iyen bugan abi buredi amu ile to ye pe won se gbe jade ton se toni e ma ja fi buredi ojo mefa ja abi le ta ti gbe sinu fridge o ile to je toni ka gbe bo je po fe ti bonu eni o bo je pe ko ma kokko je bread ko to je moimo iyen eni o lopo igba won mi ko ma like ko ma ti sinu e kan papo kan fi je adele po ogi a le po custard ka fi milk si en tori mi o feran sugar a le ra fi milk si ka ma fi de ni to ba de lowo milk bo de je po sugar na ni o le tu si e lo mi papa a lo won o fe gbogbo won ya ni gari lohun ko fi se a de ra fi gari so mi a de ra ma fi je moimo bo tu wa a tu le se rice ka tu fi se gbe rice wa ko si nkan ti a le fi je moimo ko si nkan ta le fi je ore a fi ojo okele la le fi je moimo sugbon awon kan ti mo so yin bi rice ni o boya spag ni o lopo igba awon mi tun fi je indomie ijogba popo pe domi yen kin se o je ejo ebi ko salaye de be won yen ni so awon kan ta fin je po
1: o de se sun gan na arabirun lo wa ni Femi Adesiko ti e ba wa se alaye e bi won tin se memo elewe ti a tu mo si ole ilepo rerere yen obire se ngbo won ni kin se ororo won ti le tu gbe ya pe ororo gan ko fi be yen ni anfani kan repete to nse lagu ara bi epo won ta gbe ya pe ora gan na ka tu yago fun ewe won yi o tu lawon ise to nse nigba to ba toro sinu memo oro na le ti gbo latenu alejo mi lori eto onje lewa fun titun ni titi dojo mejo ta tun ma pade lori akotun itan ki ma dagbere fun yin loruko loto eto yi Mugisola Ladele ati loruko alejo mi Oluwa ni Femi Adeseko tin ba tun ni ke ba wa se mi e tun ma wa
0: be ni atoko
1: ati loruko olowo button mi ogun ode ayoba mi ati loruko emi omo yin lolufe yin ayoyin ore yin aburo yin blessing aroke lo so pe ire atayo ni ka fi pade lojo mejo o dabo tu digba kan na
2: Only

0: Okare Gbenga Adeyinka Glow 99.1 FM e ma gbolo
1: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojutu ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti layi layika re.
2: You are listening to Glow 99.1 FM. We-

0: Mo wale pelu babara. Olonu mi akiki tan ni o. Se ire eni di meji kinu bini.
1: Ara o.
0: Enu ni le odu ibadi ni le jo opolo ojo konko.
1: Beni.
0: Aye o da lode ni ti ko ri nkan je.
1: Beni.
0: E wa gba o ta ba ti ran ti pe o fun se ni eje ka ma se sara. Tori eni eni koko re ye lo mo Olorun.
1: Beni.
0: Oro ti o ba ti yawo loju to kan ba ni ko kan bo pe boya yo kan kan re labuku. Mo ma nso ni babuku mo ni alaseju ni yawo tin wo sokoto sun ti oko re
1: na
0: ni
1: oru.
0: Amukura Yusuf. Yusuf o fo gbon mi ri pe iro o ko gbedo wo sokoto. Mo ki gbogbo eyin ololufe eto yi. Ayo ni o leto. Okay, we pay a quiz, Abi, a cool weekend.
1: Benny,
0: weekend,
1: a weekend.
0: A good weekend. Bami kia when you come, I go and nulle. Oh, yeah.
1: Gbogbo ale aki yin o adeku weekend oni opin ose ayo lo ma je fun gbogbo wa o aki ka bo sori eto ayo ni oruko temi ni Alake Akewi e ma ba wa ka lo
0: Alake fa
1: fight that
0: ben omo ni lo iwo o se mu dupe mo dupe lowo Olorun oba to je ka tun pade loni opetere omo iloge ote omo baba councilor ojo elegba nilu
1: te city
0: tin bele ba ti daruko te te ba fi city si ti get
1: e beni
0: UTE de
1: united towards excellence
0: awon yinbo won wa si nigeria won won wa je isu akoko ngba ton je isu akoko igba ton ma pada de ilu won won so ilu won ni USA
1: beni
0: United States of America emi na wa nilu akure ngba ti mo je elegbe tan mo wa ni UTE o UTE ni
1: United Towards Excellence.
0: Mo kiyin e quick ale nbe. Yusuf, un de lowo tun mi. Bo ki baba mi Ezekiel Akande. Baba Lalu Barika yi. Baba ti awo re oni sha lai lai. Baba omo. Olorun yo lore mi yo fun yin ni emi gigun kan ri kese nitori ke eyan to wo osusu ko to gbedu ise kale ni pe ki a ma fi dawon ninu dun ki ronu ma pa yan e mo pe ise gidi lo se
1: ise gidi ni
0: Alake won ni ade bi eyin ma si
1: agba ole ni
0: je ki mo nkan ta ni loni lori abala
1: ewi
0: nkan
1: ta nle ni abala ewi ni ipinu
0: ipinu
1: beni
0: gbo resolution kan
1: amo
0: ko ni resolution kini ipinu re o wa sile aye kilo ti ipinu pe o fe da odun ma tun tin lo ngba to bere kilo pinu ose kilo pinu ni aye to wa kilo pinu
1: shawo gbogbo ara le mo kin o iba folodu mare oba mi ajiki oba mi ajiyin o iba gbogbo agba lagba inu le o iba omode le iba obirin iba okunrin mo ni e wa nko fidile e mo gbo didun enu mi ipinu la o soro le lori ipinu ipile aseyori ni ipinu ni koko ipinu o ni agbara eni ti ko ba nipinu ko le dade yi o bi aye ba nira ti ona ba ku fun egun ipinu diduro sisi ni yo fo ona fun o ma se so pe un ko le se ma se so pe ko se se fun o nitori eni ti o ba pinu ohun ni o nbori bi iji ba nja ti okukun ba nsu je ki ipinu re je ko tan mole sona re ipinu ki soro enu lasan ki se wi pe boya mo ko pinu peloro enu lasan ise ati ifarada ni o ngbe leyin re o eni ti o pinu lati de oke ki wo sale pelu eru o bi o ba ti fi ese le ona rere ma se je ki ayipada aye mu o te ri ba nitori eni ti o ba pinu de o pe o ni aye yo pe ni akoni alake akewi mo wi o eja mu ipinu wa ka fi se ti leyin ati ifarada lagbara olorun yo wa si imuse gbogbo ohun ti a dawale yo si ma yori si rere fun wa ni
0: be ni gbogbo ohun ti a dawale yo si ma yori si rere fun wa
1: ami
0: ipinu ipinu iwo to ngbo mi kini ipinu re ore mi runu ara re wo se ohun to nse lowo lowo bayi yo mu igbega ti lo siwaju bayi si aye re mo fe ki o mo wi pe ohun ti o ti se seyin lo so da bi o se wa loni o eje ka ma fi igba gbogbo wa ohun rere ti a o ma se ti yo ma mu igbega ilo siwaju ba igbesi aye wa ti gbogbo wa yo si ni ilorun eje ka se ipinu ipinu to da lasiko ti a wa yi

0: akiki ti olorun mi o ma yin o ni gbogbo ona iwe mimo iwe oni wasun alake o lo so wi pe koda
1: koda ki obirin nikan ma dagbe o tun ni koda ki okunrin nikan ma dagbe
0: lati ese kese to ba ka sisale wa ri bi ibagbe bi olorun se la ni lesese
1: beni ibagbe po okunrin ati obirin
0: ibagbe po okunrin ati obirin koda ki okunrin o wa ki o ma da nikan gbe
1: koda o
0: beni kosi da ki obirin o ma da nikan
1: o ma da nikan gbe
0: ore mi iwo to ngbo mi se iwo nda gbe ni mo ni so nda gbe ni iru ipe ni jawo lo ni nipa oko
1: tabi aya fife
0: iru ipe ni jawo lo ni nipa aya ije aya wa lodo e ije oko wa ije o ngbe pelu oko mo wa wo titi mo woye iwa o je ki obirin mi ori le oko gbe be ni awo okunrin mi aroro ko je ki ari aya ri dododo ko wa si orire ninu pe ki eyan o dagba ki eyan o tun ma dani kan lo gbo
1: unje
0: ni kitchen oko le ku aya le ku isopin aye o abi ile aye ta wa anybody lo le ku amọ mo gba aladura ni ku domo yin danu
1: ami
0: ti oko e ba ku to ba ti wa ni ipo to je pe o ti darugo fe oko
1: ben
0: nitori ibagbepo o je dandan
1: o je dandan
0: abi ki si laye ti a wa yin ti eyan ma dani eyan ti eyan jeun lowo
1: ben
0: eyan oni re ni so pe bawo ni se kin bomi fun won wa de ri agbalagba mi a ti lo soko a lo sise ako ebe ngba to ba ya ohun nikan
1: o ma da nikan gbe ma ma da no ma se gbogbo
0: to ba ko ebe to a tun pada wa sile iyan mi a ti retire
1: be ni
0: ko si aye nbe ojo mi lo la fe lu laye ta nwe orin mo fi olorun ba be yin iwo to ba ngomi o le je tori ti e ni olorun se fun
1: wa ni anfani
0: to fi de mi wa si pe ki a seto loni
1: beni
0: nitori na to ba n wa oko abo n wa aya pe wa
1: ka jo so asoye
0: to ba si je eni ti e ko jo ma bara yin rin te ma bara yin sere boya o ti bimo ti o me ti dagba o de ti kole ko se se fun won lati koko ninu ile re lo tele okunrin to je pe e ko jo ma bara yin pe e jo ma rin gege bi ololufe te ma gba mona
1: ten
0: ni o wa ara yin bo se wa leyin obirin na lo wa ni tokunrin
1: ani o
0: e ma ja dani kan pin mo so wo to ba nwa oko to ba nwa aya omokunrin kan be o ti bi omo meji o omo iyawo e ti lo lewe ti lo ta ba so ko ti lo o ti yeyin won wo titi ti omo kekere ni ko ye ko duro
1: beni
0: ko ma leni ti won yo jo ma jiroro won ni pe ka ba wa obirin iwo to ba mo pe o ti bi eyo kan mo se meji to si je omode wo ma je ki awon eyan ma ka okunrin fun o
1: ani o
0: pe wa ka jo so so yin wo na to ba ti je pe o ti dagba to nwe ni te ko jo ma rin to loyin mo pe ni companionship e pe wa ka jo so so yin ni ti di eyi olorun ba yo pese oko alalubarika fun
1: ami
0: awon kan ti gbe igbese
1: beni
0: ti okan si ti bale awon kan ti e wa to ye pe won ko ju kupe to ba gbadura ti woli so fun e pe adura e ti gba to lo sile alafa ti alafa so fun e pe adura e ti gba to wa joko o gbedo gbe igbese
1: iwo
0: to ngbo mi gbe igbese loni.

mo ki yin e kuro le esiku ise lataro akojopo iroyin lo nde siti igboyin lati ikanni glow 99.1 fm ijapo estate akure blessing aruke iluruko mi saju iroyin ohun egbokoko inu re

0: 99.1 FM.
1: Gbangba la ṣa ta tori e la ṣe duro dede. Glow 99.1
2: FM. Alagbara Jacob Oluwa gba eyin wa. Eni mo ni Israeli Oluwa gba ope wa. Fun ore ofe nla ti e fi fun wa ti a fi jade ni ile wa ni owuro yi ti a si tun pada wo ni asale baba mimo omo mimo emi mimo ese Oluwa gba ope wa. Nje bi awon eniyan yin tin lo lati dubule loju orun won ni asale yi Oluwa ko gbadura fun yin. Eni mimo Israeli ko sure fun yin. Angel Oluwa ko ma sa mona yin kesun layo. Lo wuro la ke ji layo loju rin orun yin Oluwa ko ba yin soro be ni ko ri ko Oluwa ko so yin di asegun nigba to ba di owuro la nigba ti e ba ji aye lati fi ope ati yin fun Olorun ko si sile fun yin ni gbogbo ona ke di asegun be lo ma ri ogo ni fun oruko Olorun Jesu Kristi Oluwa wa amen ni oruko Jesu
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Bi ismika Allahumma Hamutun wa haya Ope ni fun olohun oba Ti otu fun wa ni anfani Ti ni kile otu suba wa Laye ni rorun Ti olohun na ni agbara Ti e ni eyin Ti e si ni ogo Olu fun wa lanfani Lati le di akoko yi Adupe fun olohun oba na Olohun ko dan ko masa igba ope wa Afe ma wole lati lo sun bayi kaluku ti wa nibi ti o ti sun olodun daabo re bo wa olodun mo sai fi so re so wa olala ilaha illallah abiyo ninu anu re ma ja toju orun doju ku fi so re so wa nigbati a ba tun ji laro la ka tun le ma dupe fun olodun olodun mo sai je ki adua gbogbo wa o pa allahumma arjina minna shagati sayatini wa nasawati salatini wa inati baqina wa ma'anati tawqina wa ma'adati adina wa udwan mu'adina wa gallabi galibina wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim ajiru allahu fi sharri shawa